0: and transformation. Welcome to the Spiritual Corner on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Khotso momamedi ya ithatang wa station sa 011, the pulse of Josie. Ke o dumedisa hape le la kajeno letsatsi, me ke o dumedisa hohle mo lenteng. Re leboga modimo ya ntseng a re baballetse, ya re sitile, ya re sikileng, ya re fang mohau. Are fa bophelo me re a leboga modimo ka tsotlhe. Ha re tla qalala ka jeno tshebeletso, ha re qale ka thapelo go wena ya ka hodima maru ya ka letseng tsotlhe. Ntata rona ya halalelang, re balegela kae ha re sa balegele wena. Re tlisa meralo yotlhe ya rona e re sitang Jehova ya Mosa ya halalelang. Modimo wa ka ke ka gona re itlisa go wena ntate ya Mosa halalelang, gobane wena o re rola yona modimo ntate ya matla otlhe ka mehla le mehla Jehova. Le ha re o sitelwa Jehova, ga o re balele dipalo tsa rona modimo ya halalelang, o re tshwarela dibi tsa rona Jehova ya halem. Re leboga le ka disitso tsotlhe tsa gao tse o re sitsang ka tsona tsatsi le tšhaba le dikela modimo. Ba bangwe re tlholofaditse ka mesebetsi ya matsogo Jehova matla otlhe. Ba bangwe ba tlholofaditse ka dikoloi modimo ya matla otlhe. Ba ba modimo ka ba buletse matlotlo a ditšhelete modimo ka dikgwebo tsa bona Jehova ya halalelang. Ba ba modimo ka re tlholofaditse ka malapa re dulang ka rona Jehova ya matla otlhe. Ntata rona ya halalelang, re a leboga le ka bana ba rona modimo ka ba o re fileng bona Jehova. Re leboga le dijo tseo ntse re fa tsona Jehova ntata rona, re a o leboga modimo ya matla otlhe. Re leboga le ka bana ba rona modimo ka le ka manyalo a rona ka mehla le mehla Jehova ntata rona halalelang. Ke ka gona modimo ka re balegela go wena modimo ka, re kopa wena modimo ka re sireletse modimo ntata rona halalelang. E modimo ka go na le meye mebe Jehova e reng ga itsukutla modimo ntate ya Mosa halalelang. Re tsebe modimo ka re ga re baleha modimo ka re tla go wena troning ya gao Jehova. Re tla ka boikokobetso modimo, re tla ka boikokobetso mong ga di a ratega modimo. Ke ka gona re tshepile wena ka mehla le mehla. Re bega le bana ba rona ba dikolo Jehova ya Mosa halalelang, ba ntseng bangwe la ditlhopha sa bona modimo sa marematlong ntata rona ya halalelang. Ba sitse modimo ntate ya matla otlhe, ba gaogele Jehova ka mehla le mehla modimo ya halalelang, gobane modimo wa ka ba matswelong bana ba rona modimo ya halalelang. Empa le ga o le jalo modimo wa ka, tlosa diabolose gaufi le bona ntate ya Mosa halalelang. O tlo ba etse ka mogao Jehova ntate ya Mosa halalelang, o tlo ba thuse modimo ya halalelang, o tlo ba fe mogao ntate rona halalelang. Re o tshepile le gona jale modimo ya Mosa halalelang. Re kopa bana re o tshepile mabitsong ke ya mararo kela ntate kela morakela moya o halalelang. Amen. Bana beso ba rategeng, keng re fumane lentswe la rona letsatsing la ka jeno tlasa motlhodithero o reng siankgo o kene motseng. Motlhodithero wa ka ke mantswe a reng siankgo o kene motseng. Johanne kwa bone e be re qala temaneng ya 28 go ya felela go ya 30. Ya ba mosadi o siankgo ya gae o ya motseng a re go bathong, tlong le bone motho ya mpoleletseng tsotlhe tseo ke se entseng. Na e ke se be yena Kreste, ya ba ba tswa motseng mme ba tla go Jesu. E felela ga kana palo ya rona ya lentswe. Ngwaneso ya rategang, re kopana le mosadi wa Mosamaria a kopana le Jesu sedibeng se go thuang ke sa Jakobo. Barutiwa ba Jesu ba tswile ba ile go reka dijo motseng. Jesu o buisana le mosadi, mosadi mphe metsi ke tle ke nwe. Mosadi a bolelela Jesu, na ga o tsebe nna le wena ga re qelelane, mme ke kwa ba kopa metsi go nna. Jesu a ba mo bolelela mantswe a reng, go ja e bone o tsebile, e kabe ke wena e a qetseng metsi go nna, mme ka o fa wa fumana metsi wa bophelo. E ngwaneso ya ratang, re kopana le mosadi le tsatsing lena la kajeno ha Jesu a mo bolelela ditaba. Mosadi ona a ntse a emele Jesu, Jesu a ba mo bolelela ditaba tsa gae tsotlhe tseo a di entseng. Ne ka mosadi ona o bina mina a se fela, na o ipone o le ditshila, o le ntho e kgesegang ya lefela. Go bitswa wena utlwatlhe ga go thwe motho le mang atle le a bitswa botlhe e ba etsa dibi. Mosadi ona a ba lebala ne ka ke moetsa dibi. Mosadi ona ka nako e ngwaneso ya rategang o buisana le Jesu, Jesu a mo bolelela ditaba tsotlhe. Ya ba mosadi ona ha a qeta, Jesu a mo bolelela itse ha mo bolelela mosadi a tloga a siankgo ya gae. Ngwaneso ya rategang a isia sedibeng a tsamaya a ya ka gare go motse. Mosadi ona ha a kena ka gare go motse a silenkgo ya gae, o tla o jwale o bolelela batho o re tlong letle le bone ya mpoleletseng tsotlhe tseo ke sientseng. Na e ke sebe Kreste yena, ya ba batho ba tswa motseng ba tla go Jesu. Ka nako eo batho ga ba tla go Jesu, ne ka ba bina mina se fela e tlhagene leng tlakolang dilo

tsona di teng dingo tseo tse re sitisang maphelong a rona. Re kopana le mosadi a siangkgo, motlhomo o siangkgo, nkgo ya dikabanyo ngwaneso ya ratang, motlhomo mosadi ona o siangkgo, nkgo ya disebo e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi letsatsing la ka jeno. Jwale mosadi o siangkgo o kena motseng o sile tsohle, o ya tlhoeletsa, o heletsa batho, o re tlong le tlo go bona ya mpoleletseng tsohle, gobane Jesu o mo boleletse tsohle. A re e mosadi e tla le monna gago, mosadi a re e ga ke na yena. Jesu a re e o buile gantle le yena yo o ntseng o re ke ba gago ga se bona ba gago. Mosadi a kena tsietsing a siangkgo a tswa matha a leba motseng ngwane se ya ratang e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi ke nkgo ya dikabang e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi ke nkgo ya dikomang e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi ke nkgo ya boikakaso e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi ke nkgo ya go jelelana mona e teng nkgo e retsweng ke banna le basadi letsatsing la kajeno ke nkgo ya dipolayono ngwane se ya ratang. Batho ga ba sa tshepana ka baka la dinkgo tseo re di rwetseng. Jwale mosadi a siangkgo a re ke gale ke e rwetse nkgo, nkgo e nkabantseng le batho, nkgo e ntshitseng ka ro batho, nkgo e nkpaketseng mathata, ga ke utlwane le batho ka jeno, ke jelela batho mona ka jeno. Ke motho fela, ke motho ya tsamayang ke setile ke setilwe ke nyetswe ka jeno. Mosadi a tswa a matha a sile nkgo ya gae ngwaneso e teng nkgo boteng batho ka jeno ba rwetseng dinkgo ba dutse sedibeng. Batho le ga batla ba tloga metsi ga ba kgone go kena gobane ba ba batla ditsotso. Di teng dinkgo tse rwetsweng ke batho ba batlang ditsotso go batho. Di teng dinkgo tse rwetsweng ke batho le ga batho ba tlo batla thuso go bona. Batho ga ba sana kanegelo, batho ba ba ba ikakasa ba ipatlela tsa lefatshe ngwaneso ya ratang. Siangkgo o e rwetseng ka jeno gobane ena nkgo ga se nkgo e o sebeletsang. Mosadi a siangkgo ya gae di teng dinkgo ka jeno tse e leng gore batlholagadi ka jeno ba teng. Batho ba Modimo ba yalla ba nketswe ditšhelete tsa bona, ke batho ba kopang dithuso ba ba ile kopa dithuso batho. Batho ga bana dipelo tse lokileng, batho ba bona gore ba tle ba ba sebeletse ka kopong ngwane se ya ratang. Ba teng ba teng bana ba dikgutsana ka jeno ba jwe matlo a batswadi ba bona ka baka la dinkgo tse retsweng ke batho. Batho ba retse dinkgo tsa nkela batho tseo e leng tsa bona ngwane se ya ratang. Di teng dinkgo ka jeno batho ba ka ro mesebetsi ba ya tejelo ka baka la dinkgo tse retsweng ke batho ka jeno. Batho ba bang ba fumane ka jeno go na le batho ka jeno ba fumaneng di-notice ka ro mosebetsi go sempele ka mogau fela ba so tijelwe ka baka la dinkgo tse retsweng ke batho ngwane se ya ratang. Ga ke tsebe nkgo o e retseng ka jeno go teng nkgo o e retseng o eme dihekeng. Batho ba ba kgone go kena le ga batho ba tla kopa mosebetsi o ba batla ditsotso ngwane se ya ratang ka baka la dinkgo ngwane se ya ratang. Ke kgathatswa ke taba ya nkgo. Nkgo e retswe ke mosadi. Mosadi a fitlha a siangkgo a re ga e sale ke mathaka nkgo ena ke senyeleditse batho malapa a teng malapa a batho a senyeleng ka jeno ka lebaka la dinkgo tse re di rwetseng. Mosadi a isia ya gae nkgo a re na ntekane. Jwale ke gale ke e rwetse nkgo ena, jwale ke a e lesela ga ena thuso nkgo ena. A tloa mosadi a kena bathong o kena ka ro batho. Mosadi a sile nkgo o a qalang mosadi ona o a matha o heletsa batho a re tlo le tlo bona ya mpoleletseng tsotlhe tseo ke di entseng ya mpoleletseng diphiri tsa ka ya mpoleletseng bobe ba ka. Ana ga se Kreste ya ba batho ba tswa motseng ba tswa batho ba tla go Kreste ba sile dinkgo ka ra malapa a bona ba tla batho batho bana ga ba tla le ka mosadi yona o re go bona batho ba eso tlong motho le motho a tle le a bitswa botlhe ba etsa dibe ga ba tla batho ba tatile ga ba fitlha ba fitlhela go Jesu ba tla sedibeng sa bophelo ba tla sedibeng sa nnete ba tlo nwa metsi a bophelo a teng metsi a kileng ra nweswa ona metsi a babang metsi a matlhoko a teng metsi a kileng ra nweswa ke batho ka baka la go thetsega ba re re tla go fa mosebetsi ga te ona le seo ba se shebileng ngwane se ya ratang ka jeno re kopa bana le mosadi ya sileng nkgo o bolelela batho o re tlong kao fela ditabeng tse molemo go bolela polokego ka jeno o bina momina se film o re Jesu wa le bitsa lebalang leba
le balantse hodimo mele khale mo gahlanyetse ka dipelo le setshabe lona ba tsaribe tlonka o fela ka tshepo ho yana Jesu wa le bitsa le tle ka pele le tla amohelwa ke mo

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ya bitsa na koma me di hlokomela hona jolo ke metsotso e mashume a mabide metso mine 24 after 7 ha ile rutsileng hona jolo ngwana mmetsa ma handle wena ntse nga khanna ngwane so hopola hore ha o mong tsileng ha o mong tsela eno batho ba sebedisa ka bongata rally e uno ele hloko le makolo a mang o ganne mmoho le batho ntho tsa o tle kgone go tsamaya handle a thuwe na ntse le ka dikobong a ntse robetse hona jolo ngwane so tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa ntsha mmeke nako se themelekane se qeya qee se shebe ka nqena kapa ka nqane phaphama ngwane so ke nako ke laboraro ka jeno ntho dingata le wena o tshwantse o itlolatlola ke ka nnete o bona gore na bophelo ba gago ka bonka wa bo shebisa kae Vusmusi Cat wa matlala ya tlhalositsweng e le motho ya belaelwang gore o na le dikgokano le lefatshe ka botlokotsebe kapa le lefatshe la botlokotsebe o lebeletse ho etsa kopo ya beile le kgotleng la masterata la Pretoria mme nyewe ena e ntse e amana le bomenemene jwale nyewe ena e amana le diqoso tsa hore ho sebediswe ditokomane tsa bomenemene ho fumana matlo le meaho e fapaneng ho phatlalla le Gauteng mme batho ba bararo ba qoswang mmoho le yena ho kenyelletsa mosadi wa hae Tsakane Matlala ba ile ba fuwa beile ya 20,000 e mong le mong kgwedi e fetileng jwale Matlala mosadi wa hae Tsakane Claudia Masete le Given Makofane ba thobane le diqoso tsa bomenemene le ho qhekella ka ditokomane tse amanang le ditaba tsa tumellano ya ho hira meaho e jang 95,000 rands ka kgwedi naha e bolela hore Matlala o ile a eketsa setho sa lelapa sa la

at the heartbeat of the nation. Kajeno, reshebana le taba ya dikgetho tsa mmuso wa selehae, the local elections. Jalo ka ho tseba hore ka di 4 tsa November ngwana mme, motho le motho o tla ba le ka leboxong, a etsa X ya hae, a kgetha mmuso o motjha bakeng sa lehae, mmuso wa lehae, local manisi, local government ha ke be jwalo. Ha dikgetho tsena di atamela, re utlwa ditshepiso tse ngata. Re jwetswa hore ditsela di tla lokiswa ka mona, metsi a tla fumaneha, re jwetswa ka motlakase o tla ntlafala, mesebetsi e tla thehwa, mme ditjhaba di tla fumana ditshebeletso tse betere. Kore ke ntho e re tse re di jwetswang nako e kgolo le e nyana, haholoholo ha dikgetho di atamela tjena. Jwale, potso ke hore na re lokela ho dumela ditshepiso tsena tse ntjha, kapa re lokela ho ahlola baetapele ka seo ba seng ba se entse. Ho na le baahi ba dulang dibakeng tseo ho tsona metsi a dulang a kwalwa kgafetsa-kgafetsa, ditsela di senyehile ka lehlakoreng le leng, matlakala ha a bokellwe, mme batho ba ntse ba emetse ditshebeletso tsa motheo. Le ha ho le jwalo, ha dikgetho di ntse di atamela tjena, boradipolotiki ba boela ba kokota menyakong ya batho bao. Bona batho bana ba ileng ba tshepiswa lemong tse hlano tse fetileng hore re tla le lokisetsa ditsela, re tla le etsa tjena, re tla le etsa tjena, hona jwale tje bonkgetheng ba boetse hape ba ba kokotela, koti koti kati koti ba kokota. Ho na le baahi ba ileng hore mamedi ba dula dibakeng tse ileng hore le wena o ka se thabele ho utlwa ho thwe batho ba dula moo. Jwale na bothata ke hore na ke baetapele ba sa phetheng ditshepiso tsa bona, kapa ke rona bakgethi ba dulang ba fa menyetla ho batho ba e leng hore ha ba re sebeletse. Na mokgethi o lokela ho sheba seo mokga o se entseng dilemong tse hlano tse fetileng pele a etsa qeto ya hore o tla voutela ba feng? Haeba mokhanselara wa hao a hloleile ho rarolla mathata ao setjhaba sa heno se shebaneng le yona, na o ntse o tla mo voutela hape-hape o mo fa sebaka se seng hape? Ha re ke re bue nnete bana beso, re ka se ke be ra sireletsa diphoso ka lebaka la mebala ya mekga. Ke la ka sa o ka utlwa maikutlo a hao, na ditshepiso tsa pele ho dikgetho di ntse di le bohlokwa, kapa nako e fihlile ya hore re batle bopaki bo tshwarehang ba mesebetsi pele re fana ka dikgetho tsa rona? A ko romele maikutlo a hao mamedi, re ke re utlwa hore na wena ditaba di le tjena o di bona jwang. Na wena ho ya ka wena, jwalo ka re tseba kaofela bo rona re a tseba hore na re phela boemong bo jwang. E ka ba mesebetsing moo re sebetsang teng, e ka ba tikolohong tsa mahaeng moo re dulang teng, e ka ba kae kapa kae, fela tsohle tse amanang le local government. Re sheba ditshebeletso tsa motheo tse re tshwanetseng ho di fumana. Ko re potso ke hore na jwalo ka re tseba re bona hore dikgetho ke tsena di atametse di haufinyana, ka di 4 tsa November tlabe re kgetha. Potso ke hore ha o kgetha, na batho re santsane re kgetha ka hore ho thwe, o tsebe mehleng ela ya rona ya kgale ha re sa hola, ho no thwe no lapeng lena re favor Kaizer Chiefs, e baneng wa nkutlwisisa hore na ke reng, kapa utlwe ho thwe lapeng lena ntate re favor Orlando Pirates, lapeng lena re favor Swallows. Jwale ha utlwa mekgatlong ya dipolotiki ho na le ntho e jwalo malapeng a mang. Jwale re selemong sa 2026, ha o ya o lo kgetha, hobane re a tseba hona jwale ba busy ntate ba kokota ke diplakati ka diplakati, social media ha o bula fela ba ithekisa. Potso ke hore na kgetlong lena mamedi, ha o kgetha, na o kgetha jwalo ka motho ya senang mahlo, kapa o kgetha fela ka lebaka la hore ho thwe lapeng ha e so mo re favor se itseng, kapa o sheba mosebetsi wa mokga hore le montse hlano tse fetileng ba sebeditse tjena, hore na ba tshwere puso kapa ha ba ya e tshwara moo ba leng teng moo ba? Kore o etsa jwang ha o lo kgetha, qeto o enka jwang? Note super hlano mamedi nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela, o ka kgotheletsa hore batho re etse jwang? Re kgethe ho ya ka hore batho ba kgetha eng, kapa o shebe ka bo wena hore mokga o itseng o sebeditse jwang? Qeto ya ho kgetha o enka jwang?

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ngasho ukuthi ke isikhathi sami sithi imzuzu ihleli laphana ku 18 minutes before kushayelona ke ihora leshumi nanye uzobe khona ushali nazo ke indaba sehora. Ithi ngivele ngenze kanje ngoba bengishilo ngathi birthday's dedication. Into ekuqala kumele ngiyenze nje ukuthi ngisho ukuthi sawubona lapho khona kuphi nakuphi uma ngabe uyazalwa namhlanje nakho kwakho ngise nenye.
2: 1, 2, 3.